0: Tako Kizito Makuburi Mimina anetwa shokereria kadha cia mwanya muno makiria na ritariri dina shokereria dereika da shokereria na dugata ya gai evangelist Virginia James na akirego kunegeda tukoro tukigira theni wa kiugo kia muthenya wa umuthi na todwari haha na every smart aride in white ara hana very smart na gomuhe kanya atugeithie na nigetha tuigire theni wa kiugo kia muthenya wa umuthi evangelist kwero terosini
1: gotire urujeli
0: madhani ya gosu
1: amina
0: ni thauti kani atia
1: ndiraigwe ithika
0: ngwiciria
1: rĩu
0: ndĩhegega
1: ndaigwĩka
0: ni waigwĩka
1: ndĩ thayũ na ngatĩa Ngai
0: nĩguo
1: na nganenehia Ngai
0: amen
1: nĩ tondũ nĩ anjĩtĩkĩrĩtie na akahe kanya ngorwo kũndũ gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ndeithie rĩtwa rĩake
0: nĩguo
1: amina
0: thengiũ mũno makĩria kuma kwĩrĩgana ndatigĩrĩire wĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya gukena rucini
1: Reverend Raphael
0: na andũ magĩkena
1: mũno
0: na karibu sana rĩngĩ
1: asante
0: na nĩgetha tũingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gũkũhe kanya gaka ũtũhe wĩra wa ngoro yaku
1: nĩguo
0: na nĩgetha tũkĩrike thĩinĩ wa kiugo
1: amina
0: nĩguo
1: niĩ njĩtagwo evangelist Virginia James kana mũgwĩ 001 nĩ kũrĩ andũ aingĩ matamenyaga mũgwĩ 001 nĩ kuga atĩa no hĩndĩ ĩrĩa mũthikabu wakwa anyamũraga last year December date 6 akĩhunjia kiugo kĩrĩa kĩaragia ũhoro wa ciana nĩ mĩgwĩ no ta mĩgwĩ guoko-inĩ kwa mũgwĩmi koguo akiuga ũyũ nĩ ũmwe wa mĩgwĩ yakwa koguo rĩu hau ngĩkĩambĩrĩria kwĩtaga mũgwĩ 001 na thĩinĩ wakwa nĩ honokete na ngenda Ngai nĩ atuĩkĩte mũhonokia thĩinĩ wakwa na ngamũtĩa nĩ tondũ wa wega wake na nĩ ndaragĩria andũ ngamera nĩ kũrĩ different ya kũhonoka na gũkũrwo koguo niĩ ndĩ mũhonoku na ngakũrwo tondũ mũndũ mũhonoku mwana witũ no athiĩ kũrĩa guothe angĩenda no mũndũ mũkũre ndangĩka ũrĩa angĩenda na ndangĩthiĩ kũrĩa angĩenda ndungataga na kanitha wa priesthood fellowship church Githurai 45 Mumbi kũu nĩkuo kanitha witũ ũkoragwo na hunjagia rungu rwa baba ũrĩa ũnjiarĩte kĩroho Bishop Mwangi Zakayo is my spiritual authority and I honor the grace upon him
0: nego
1: amen
0: thank you mũno makĩria na karibu sana rĩu tũkũmenyete ũguo rĩ ngwenda tũikĩrie
1: nego
0: na rwĩmbo rũmwe twacokereria rĩ tũke tũthome maandĩko
1: nego
0: tũkĩigue Ngai arenda tũmenye atĩa mũthenya wa ũmũthĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria mũthikĩrĩria ngwenda tũikĩrie twacokereria tũgũka gũthoma kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ nĩ gũkena FM rwĩmbo top tabarĩra nĩ gũkena Gospel Sunday
2: PCEA St. Andrews, Maremo Taboine.

0: Thank you. Etago Naomi Maina, e bareno. Tiamwere kana thakame. Na niguo andu maikirie ciugo. Niguo andu maikirie kira kindu itugo. Muthikiriria ngatho cia mwanya. Na soma yako leo Njeri, sitaweza kwenda church leo na umwa na kifua, pray for me. Nitukihoya tukinikiriria na nijui Ngai ni gugwika wega, ni ukuhona ni tondu thakame ya Kristo ina hinya wa kuruta wira wa kuhonia. Mwea gathigiriri present sana, jitagwo Honorable Twist Gororo, ngatho cia mwanya muno makiria. Mundu kunjira etagwo atia? Mundu kunjira aha, loud and clear. Uyu ni ndereba wa Kidegi Sacco, etagwo mundu ugwitwo Githinji, ngatho cia mwanya muno makiria. Mire wa Kanyanjara ni ndakuona mundu ugwitwo Njeri wa Nyamiti, ngatho cia mwanya muno makiria. Oronawe ni ndakuona uri mutamboini wa Njohi wa Nyawira, ngatho cia mwanya muno makiria. Kuma Karatina ithua kwene wa Kamacharia, happy birthday to me, happy birthday to you. Niwe ureendithiria birthday njega, ti itheru. Ngai akuhe mwakonge mweru mwega wa kirathimo. Kama umo Senago, asante sana, ngatho cia mwanya muno makiria. Waweru wa Macharia ni ndakuona kuma kundu gwitwo Nyandarua, kaunti ukanjira wi mutamboini. Mundu gwitwo Muthuri Mwega, ofisi ukanjira uri mutamboini. Kariuki wa Muratha ukanjira wi kundu gwitwo Kiriagana, Gitegi Kieni West, mwena wa Nyeri, kaunti 019 wi mutamboini, ngatho cia mwanya. Kama no wa Kirere ni ndakuona ngatho cia mwanya muno makiria. Njeri wa Nyamiti ukanjira uri mutamboini. Mundu gwitwo Mamake Prudent, ngatho cia mwanya muno muno makiria. Mundu gwitwo Hab Joroge ukanjira uri mutamboini, ngatho cia mwanya. Ukanjira ngugeithirie ngeithiria gakuhi wa Gitengera ni Apostle Hab, ngatho cia mwanya muno muno makiria. Waweru wa Macharia ukanjira aha, kundu gwitwo Nyandarua twi mutamboini, ngatho cia mwanya muno muno makiria. Ni twacokereria na twatigirira weru wa Ngai. Evangelist. Mm-hmm. Weru wa Ngai.
1: Yes.
0: Weru wa Ngai ukoragwo wi weru uriku?
1: Weru wa Ngai thiini waguo mundu angiingira thiini wa weru ucio ndahunyukaga.
0: Ndahunyukaga?
1: Ndahunyukaga.
0: Ndahutaga. Ndahutaga.
1: E weru-ini ndahuta.
0: Niki?
1: Tondu mundu e weru-ini wa Ngai na thiini wake megwatanirwo na Ngai. Ngai ni aprovidaga, ni amuprovidagira.
0: Divine provision.
1: Yes.
0: In the wilderness.
1: Yes.
0: Thank you.
1: Ngai ni amuprovidagira. Na nikio tuthomaga maandiko tukaigua Aisiraeli hindi ni marutirwo Misiri. Ni Ngai.
0: Niguo.
1: Amatwara wilderness-ini. Ni atigagira ni amahe mana. Ni atigagira ni amacaririe maai ihiga-ini. Tondu thiini wake ni amaprovidagira. Mundu angikora angikora e wilderness-ini thiini wa wilderness ya pain ya kwaga ati gia kuria ndari ati ni ararararira wambere umenye kurarira ti Ngai.
0: Kurarira ti Ngai.
1: Uririkana
0: ndari wari haha ndaigwire waiga uria utendete ng'aragu.
1: Hindi na ndari haha twina Reverend Rafael ndatarairie ngiuga ni tondu wa kuria ndereirwo na ngarerwo ngionagio thiina wakwa gagia kuria ni Ngai. Ndaneneha ni ndekuranire ngimenya kwaga kukorwo na kindu gia kuria
0: ni ndai mono
1: e Shaitani. Tondu Jesu Kristo agibundithia ruto kuhoya ni ameririe atiriri, na mukihoya ithe witu uri iguru mukamwiraga o tuyage irio citu cia gutuigana. Ogo ni kuga kirikaniro-ini kia mundu na Ngai breakfast yeho na no nginya kirikaniro-ini kia mundu na Ngai lunch yeho na no nginya kirikaniro-ini kia mundu na Ngai dina iho na no nginya. Koguo ugakora mundu ni ngagira wilderness-ini ya mundu gwitwo Hamani. Wilderness ya Hamani ni wagaga ukaga gia kuria ni thina. Wilderness-ini ya Hamani ugakora tondu ni waregire kumuinamirira ugakora kuriha nyumba ni thina. Ugakora guthomithia mwana ni thina. Mirimu itathiraga ndikana ni uranyita
0: tumirimu twa hapa kule
1: hapa kule. Ugakora thiini waku kindu gigwitwo atia macira matathiraga. Wauma thina-ini ukaingira thina-ini uri ungi. Season ya pain ya mundu ugwitwo Shaitani angikuingiria pain-ini iyo kaingi na kaingi mudo wa ngai ni ukoraga atiriri mudo ucio agikora agikora ni ahunyukire ni olirwo ni hinya no season ya wilderness ya ngai wilderness ni ya ngai mudo doragwo ni hinya
0: ngai ni atumanagira mudo
1: ngai ni atumanagira mudo to ri atumanagira ndungata yake Elijah kamwathanira tu mahuruma kamurehera nyama kogwo twakinya thini wa haria muridekai ehubire kindu gitagwo makunia akigira in a place of prayer rujinu omuthideda tu kwariria muthikiriria wakwa ndimwire no koro hari uri mundu wa ngai no ko ndurahota kuhoya no koro warora ni urona ni kurega ndaregire kuinamirira kigongona gya gwito ngeingira ruoini ruru
0: ma
1: ni kurega ndaregire kuinamirira kigongona gya kuria ndahikire na jeri unjitikirie ndaririe haha to mundu no weurie tiriri kuria ndahikire ri kana kuria ndahikanirie ri kigongona gya kuu ri nie kiranjo hati kiraku hatu andu mwimwiri umwe
0: okay
1: Nie hiketio ni muthuri wetagwo Simon Mwangi ithe wa ciana ciakwa thini wake ndahika na tukigia ciana nake ri ni ndatwikire wao ni ndatwikire wake nie nake tugitwika kindu kimwe kugo nginya thini wa the yake roho twi kindu kimwe kugo kiria githamakaga kwao ni githamakagira
0: okay
1: kiria githamakaga gwito
0: mata ithania
1: no kimuthamakire
0: okay gucia muthamaki
1: yes
0: Aha.
1: Nwanyita. Kogwo mudu ni afataraga gakiro kaigwa tiriri. Ni ndakararia nginya guthama kuinamirira kigongona gya kwa muthuri wakwa. Tondu ndahika kuri ndaria laizire. Kigongona kiria kiugaga kuo ri. Hama ni uri augaga kuo ri. Augaga twahika guku ciana cia mbere twaciira first bones lazima akufe. Okaruga makihoto irio kauga ni ndarega ni first born wako ndagakua
0: amen
1: thakame yake ndikanyuo ni ndarega koina mirira hama ni ucio we mundu muhirika wa Ibrahimu ukarealize atiriri kuria ndahikanirie kwa mutumia wakwa Hamani Haman spirit iria thamakaga ku yugaga atiriri arumeri matingitonga
0: Matuna mare akia.
1: Mare akia. Kogo ona gikorogu itu tole itoga. Na gikorogu itu nitu, we make it in life. Nitodo woyo dahikia. Kikogona gia kukiuga adu matule megea. Hama ni wako wao. Eda gatule inamagiri uradu matule maregea. Leo niedhe ini wako wane daruga makihoto ini kiagai. Daigira in a place of prayer.
0: Yes.
1: Tore muli dekai aigirire in a place of prayer. Akiabiri ya kuira agai. Nidarega. Nidakarali ya. Ruga mabe uhota ni.
0: Nego.
1: Muthikiriria wakwa rucinĩ rwa ũmũthĩ ngwenda tũkũmũtarĩria ndĩmwĩre roho mũtheru wa Ngai ũrĩa ũteithagia mũndũ kũingĩra mathaithana-inĩ arotonya thĩinĩ

Ithuĩ nĩ twarĩtie na mũndũ ũgwĩtwo gwa Werũ kwenjugucia hena mũndũ twarĩtie aretwo wa Werũ. Nĩ ũcio nĩ twarĩtie na mũndũ ũgwĩtwo wa Werũ.